Señor Dios mío. Padre, me sumarta y van a nispa, Señor mío, una cuspa nispa. Girene que sus papas hasta un rajo armita. Y me pachan mantas, nispa, Señor Dios mío. Padre, la manta, fastidia en mí. Macara, chicos, papas, Señor, y hasta que yo me. Y en cada poner su padre, fastidias, macara, nispa. Lilla, yo, cuya, payuya, Señor. Jamón, cachuña, upaquimán. Kunang chumunas kang kutar wang ka kuruna kuna. Hinas pa cha kay punchaw ka senyor winyi winyi nyak aripak. Chay kunapa senyor ka sa jaktirak senyor balikuki. Ay pa ikuna kita senyor Diyos ta itaku. Poderoso senyor manang pipas. Huntah kang chumunang sumusuk kang chumunang respeto kang chu. Uya Dios ni ko paparo na mga ay pa ikaw, Senyor, sumaksini kita. Uya rin ko, Senyor, kay radibidang ta. Uya rin papa, Senyor, Dios ni liay ko. Kay radibidang tapos, gracias, Senyor, churapang kikong. Yapa, uya rin nampa, uya rin pata. Senyor, Dios ni kupi, ini ko nang kupa, Senyor, ni ko Jesucristo, tachas kikuspa. Wini ikaw sa inyo ka nang kupa. Ama wala ng kupa, Señor. Chay ko na tan, Señor, di ay makikinan, churay na kamuki. Radibila piyang kakunata, asusyas na kunata. Señor, Diyos ni yay ko, dirifti mo, chichuras ka kanko. Yapang kumanta, kuyaliko, Señor, Diyos ni ko. Diyos tayo tayay ko rin na karuna. Umaukari kimero na kay ko, Señor, kay ko natakong kachiway ko. Manampipa pa, Señor, tukoy inay ko paskancho. Wakcha niyang kay ko, kawayang kay ko. Señor, Diyos, iliay ko ang kuy ko ang kiko. Langkas kay ko manghina. Yaini ko manghina, Señor, Diyos, iliay cha yung papabalik ko iki. Ano pa na, Señor, hapon siya kong paskachuncho. Aso ang pasuch, iliay ko kusma kong kukuspa. Huska maroon na hina, Señor, kausa sa ako, Señor, Diyos niko. Chay kumatan, Señor, yay kubalikan mo iki, makikimanchura mo iki, Señor. Yanatay kukuh kumata, Señor, Diyos niko, sa minchay ko. Gracias, gracias, Señor, Diyos niko, papa, kamami, agradis ka mo iku. Ay, kaway kikunarah mo, Señor, karadu, bilatang apesyang. Gracias, sa minchay ko, yay, bendis niko, yay. Ay, nayata, may kamacho, Señor, kamunan ki, may kamacho, Señor, kasayt ko, ang kikukuna. Karadu, bilang takano, uyaris pa, kawas pa, uyaris pa, Señor, kausan na ikupak. Chay, mata, Señor, yo creo que mi tico, Señor. Jinaka, gracias, Señor, que ora pajpas. Quizás, Señor, o aquí con la misa. Quizás, Señor, mamá. Paigo na pagusto ang pacho, Señor, Diyos ni Laiko. Perdona, Señor, perdona mo ang katapas in atacho. Señor, Lai, pautanini, kay Rayumenta, Señor, Diyos na italay. Iyay tayo, chayta, Señor, Diyos ni Laiko, ikuay, papa, poderoso, Señor. O ay kikuna uyarin ang pahina. Chuya Diyos niko, papa, yan abay ko niko natapas. Papa, kang yan abay kapay. Wahcha ko na, wishos ka ko na, warmisapa ko na, ansiyana ko na, Señor. Yan abay ko ang ko. Muchas gracias, Señor. Wakin mo, papa, yan ka ho, wakikuna kang ko. Gracias. Bendice, Señor, sa panguhok, tasuti man, tasuti, Señor. Gracias, papa, aceptay ko ang kurak. Kay rarivirate, derechtigo que kuna, Señor, Dios niko. Gracias, taitaiko. Señor, kami munayin, kimanan muna wakcho hinaka. Manayapuni, atignayin siya, Señor, Dios taitaiko. Chay na taitaya, agradis kami iki. Gracias, gracias nispa, Señor. Sa panggong kus katabi, Señor, kang taitayaiko, yaniko. Mediko ikong kainki. Sa sakitikahta, Señor, abogadong kukaiko. Señor, abogado ikong, Señor. Señor, kanka kanke. Dios ni kun, Señor, de ni kun kanke. Gracias, gracias, Señor. Ya po waha kamukto, wacha kunat, uyariku nispa. Gracias, Santo, chuya, Dios ni ku. Agradece kami kiku. Kuya pa ya ko humana ko Jesucristo, ini ini kausak. Kaspichik ni ku, suti yampi. Amén, amén. Señor, ninches Jesucristo. Kainin sa minchayni monaska uyarek niko turay niñay buenos días señor ninches Jesucristo su tiempo niapa y kamaikiko buenos días turay

pagkusang inara kami. Hina ka mo nas kuturay ko niya niya ikon niya pa igos ka kapay chi sari chumis pa niya pa igamigi chi siriki ah nata Pedro Becerra ibu dobi kis Bolivar mamitay papay ngulping kain kasi may marang sarik sinipas at chachaw ima tak chayri benti siyam ko sila iku riki pa iku na kamay pinay put isak pe pista patacha pe kuyo chiku nis patak mi ah nata mo nas kuturay ko niya niya ikon na buenos dias. Bindi mi wahakuy kuri uyari shankir mamus kay tunak chay man chayay kuhina chikay chupiso ta kumpito ta kumki nispaya chayang ya chay man tams piso ta samadios nis kawasyang hinaka legal pero shupis riki kalam ah namunas kuturay kun nyanyay kun yachaya waha ah hinaka eremilinda tungay kun sa nyanyay wain nos dia siempre me apaitam chegar sa gibunia a ver nyanche lidia por mei con sa buenos dias san jerónimo oreite familian tinta buenos dias mama margarita mendoza buenos dias mamita y buenos dias apaitam que señor lanza mi chaco sin que nyanye chaycona julia quecaño eulalia quecaño a ver maico nyanye acumulo de chaycona rik hinak uya apurima ninta hinak ahnapia monastura nyanye hina kanya paikus kakapuichis piko natu maiko natu hermano mariyawa pastor buenos dias espusaitao nya paikamikichis iskei nikichista parchantinta buenos dias samuninchis saminchakusunkichis hermano lupinta buenos dias amigo lupinta nya paikus kakapuichis mamitanchis tapis nya paikamini buenos dias wentai hina kariki niya paikos ka, na tariki niya pa niya paikos, upik ko na tang, ay ko na tang, kung karaksyan niya niya chay, Maruja, buenos dias, Maruja Villa, Maruja Salazar, buenos dias, niya chay ko, niya chay, mintare, niya niya, aro, kung karaksyan niya niya, kung sotin, tumano, takil kay, kung umayay, pahap, isyas, pasara ka po siyang, hinaribo nas katuray niya niya, iriki niya pala, kichista, ana, au, kakusi niya niya, chay niya pa ikamiki ari mis pariki hinaka Felicia loon niwang miki hinaka nini chay niya pa ikos kakapay siapa yagis niya niya niya no Roberta Wanka buenos dias wentay buenos dias niya niya fene buenos dias la palagis niya pa ikamiki liga feminina niya niya kunat niya niya Justina buenos dias Monica chistapas ni señora Monica niya niya chay niya pa ikamiki hinaka niya pa ikos ka niya pa ikos ka aha ahnar taha ina pasriki aver hakuchu nispa maiman purison chismanas katorai kona nyanya ikona Roberto Yucra buenos dias en ciencia ate buenos dias konantin dapaki chisanya paikame kichia alichu nyapa ikoska hinaka hakuchis rico uran bien cero asun chismanan suya asuncho achichau nene chaitura chay y matatro asun kainata ura paspawa y kusay para en kichu manacho kawari kaipachak kausaini iman kashawanchis hinaka munaska turaiko nene ikona siempre en dios pasiminta huilananchis acaso sasachu Ima pachu, kulki pachu, mana mariki, uyaiko saiki, Dios pasamini, Señor Jesucristo, pas inikuna kausa siaspa, ahmatani, maka inikuhtikis, kaspis kakanki, diapanchisu, huchau kanchis, ahmataya ninki, manaska nyanyai, turairu, namasinchis, ma uyanki, kai huchamantas rike, kaspichiwananchis, pa Señor Jesucristo, kahamuska, yawarninta kicharista anchiwan siriki kispichiwasunchis chayra mana kulkipachu imachu nispa munasqa uyarijninku uyaykuna kankariki hinaqa hakuchis hatunña k'ariymanta iskapasunchis señor ninchis jesucristopi inispaqa musuq runas kasunchis hinaspa hanaqpachamansi dios taytanchisqa apapasunchis sumaqta kawsasunchis amaña ñawpa kawsasqanchista hina ñachu nispa ya munasqa uyarijninku uyaykuku

Kalichu, hinakariki, Dios ninchis pasu maximinta kawasunchis, Dios ninchis kamunami runaka maskanta, wawankunata, enichninkunata, paipahinapuni kausananchista, alichu, haku Dios taitanchisma, asuikusunchis, orasuninchispe. Anchamunaku Dios taitaiku, yapaikuta, kawasafniku, as Sunkuku yainiku, kamarek sikniku, señor. Asi kamikiku kay sumak patara chuya kalkay ki santa kalkata. Kaway kusaku kay santa bibliata, señor, hinaspa. Imaniwan kiku, ikikunamanka, imatawruanayku. Kasukuk kanayku, pag señor yaiku, ya chay kachugayku, entendi chugayku. Permisi kimanta, chay kalkata, kaway kusaku, hinaspa, señor. Entendi chugayku, santo espiriti, kiwang uyarikniku ta. Hinayapuni kay wawak. Ay kita pasta itale kaya papa kalita pasta nulay o pinasay ko ay ano po nok munay ni mang hinachu aso ang paskampak munay ni ki mang hina senyor kachu munay ni kiruas ka kachu nispang balikamuy kiko Jesucristo kaspichak niyo krusupan pa amin amin gracias monaska uyarechnigo turay nyanyay hinaka imay raspin kashanchis Cuarentañan caracamos cariki jinachaipe, kawaiko sunchis maika machos, tiempo riki ninka jinaka monasca, uyarejniko. Celular pese, mananka sukunchu maño surukumi jinaspa mana yachanichu riki monasca turay ñeñe. Ajá, pico naña paika mechanchaita. Jinaka. Monasca uyarejniku, kawaika machanchisme, santa kelkata, santa bibliata, kaina pakarincho, kamoranchis riki. Ajá, monasca uyarejniku, may pinkashanchis. A ver, hinakariki, primer Corintios 10:13, anchipichko aranchis. Ajá, chu monasca toray ñañay karan. Ajá. Hinaka, kawasuncha. 10:13 chay pichari ka kawanin chiska siya manas ka uyarek niko hakuchis 1 Corintios 10:13 ang kita kawarusun chis manas ka uyarek niko 10:13 aha Chay peka kawai kamus kanchis tak. Abe imanin kan kay Dios pa simin ka monaska uyarekniko. Chay hinata monaska. Kan kunaka manan uwah probatachu muchun kikis. Aswampas Yaparumah muchos kanta hinayang chaywampas Dioska juntahmi maika machos probata muchita atiwachis chaykamayang Dioska probaikusunkichis chaypin kay pachasunkichis Kakata sayana kichispag Anginapi Dios liatag Yana paikosun kichispas Yana paikosun kichis Chay probonanta Lyoksena kichispag Amen Dios pasuminta kawarunchis Hinaka astawan kawapasunchis Monaska uyarekniko Aha Chay hinatan chay santa kalkapi tarinchis. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 anchipi. Hinas panin imanisunchis tahnyo pakunata kaumunchis hinaka monaska turanyanyay. Ima imanatan susudimunchis, ima imanatan pasamunchis, hinas pang riki chay kunapi trupisakunchis, falyanchis, Hina monaska turay niya ni Mai
pancha chingachikunkis pasriki. No es cierto. Mana atención tachi churaikunkis. Piña na kuipe, kawa na kuipe, chichni na kuipe, haku chukija na kusun, aka na kapusuncho. Chaikunapi onas la turanya ñe. Mana pampa chayinoko y mapi fallaroj pinchis paskanchu. Prueba kuna jamanchis y nejmanka monas la turanya ñe. Mana yankapachu kai halgape kaumunchis hina nishariki aswampas kai pachai kukuninchis. Ping mana chai kunata pasang manchu pasangi. Nishanchis riki munaska turai nyanyai. Ama hukari nakusunchu tuku tiempo ima fallaskanchis mantapas. Ama yapapas yapapas. Ima nisunchista humaska huyerejniku. Ajnata kawasasunchis cheka. Umpuya chinakusunchis. Diaki chinakusunchis. Waka chinakusunchis. Piña nakusunchis. Inimestan nintin tukusunchis. Ajnakuna humaska turau nyanyay. Wawakuna apamuskanchis ri. Wakanka. Yakikunka. Hay kata humanas katuray niya y destruy kung hasta inyekta uwan kunapas humanas katuray niya niya ay. Mana intindin ko chuchairay ko kawamoranchis kristiano runapakka warmipakka kristiano yatak kanang nispa ahnapi Dios taitanchispi intindin na kuspa sumakta pusa na kusunchis nispa humanas ka uyarikning ko. Hujning mana inig, hujning tag inig, sasan, sasan, sasan, munasta uyarikniku, kay kawasaypiqa kan. Rimapayakniquichis, mana inigchu, riki munasqa turay ñañay karqayku. Nuqa riqsini señorta, manaraq yuyayniypichu kani, hinataq munasqa turay ñañay, ajna, esposuyuq kaykuspaqa. Wakani tautai pa wasinta hina itilishata mamai pa wasinta hina rita munani imana apikunchu aliyamanta mana ani hurmas kataka inimiguka bensera chisunki hinaspa pisti pasay munas katuhay niya chairay kung alinta Dios pasiminta uyarispa kasu kunanchis intindinanchis munas katuhay niya niya'y way nasipas tiempo kitinkaran kunanka hukmi tiempo nichu ama Dios pasiminka kahilapunin kashen chairamantapunin Dios ninchisla kuintatapas manya wasunchis mana burlar kung kachu Munas katuray ñañay chaymi kay qelqapi liykunchis hinaspa riki chaykunapi mana intindinakushpa mana awantanakushpa imaymanaman saqraq trampankunaman haykushpa wakanchis destruykunchis manan chayta señor ninchis munanchu munasqa uyariqniray qankunaqa mana waj pruybatachu muchunkichis Ari, mana, inekuna muchos kan, prueba ya tapunin, ya papas muchunchis, mana, uf, prueba tacho, nin mi monasca, uyarej niyay, ñañay, turay, inekmasi. Hinari, asuompas, ya parunaj, muchos kanta, hinayan nime. Ari, ya pa, muchos kanta, Ajna yataponis monasca turay ñañay probatapas pasanchis. Chaykunan pasananchis y mahpah kariki monasca turay ñañay. Chaywampas, Dios ka hunt ahpunin nin. Dios ninchis ka hunt ahpunis manas yanka nin manchu, prometiku manchu, duyaku manchu, ofrisiku manchu, yankata monasca turay ñañay. Dios ka hunt ahpunin nin. Juntaxi Dios ninchista, ima ni wanchista, Dios pasimente ka. Manacho ni no kakashani chaipi, wawai, kutinimuay ni. May kamachos, privata, muchuita, atiwakchis, chay kamayang. Amen. May kamachos, atisumarika, muchuita, kay privakunota, anchilay siya.

Mane apurshan ka si Chacho. Wakanki ya. Sufrimiento taya pasanki. Pero mane ya taha. Kay pachapi. Winyay winyay pa kumuchuchu. Ninaya oray maikuchu chaka kanka. Aswan ka chay kunata pasaspaka. Kay patahapinki ni siyang meriki Dios pasiming. Hinaspa, Dios taitan siya na paikurting. Ari, musuhuro na kastay kita. Apanki, ngaw pahma, hasta Señor. Hamoy ni nasuingi kama o kutumong kachis chay kama o mas katuray ngayon ay apananchis. Hinaspa, huy niya ikaw sa niyo kaminchis pahariki. Awantananchis at ikamalyanin. Proba, proba chico sunchis Dios ka proba chaiping kan pachawa sunchis aha proba was kanchis pas kan pachako sunchis manas katuralyay nyanyalyay hinas pas kan pachaska kasunchis rike kakata sayana kichispa nispa niska monaska uyarekniko manariki ku imani sunta kirei kirei chumana pushan kasuchu sayesus kakata khaipas warmipas ininin chispi sayasunchis imanya kaktimpas alachanya natari sunchis suwanya suarua sunchis inek kaktinchis persikushunya hamunka chaypas Riki alata suwa wasunjis, kichu wasunjis chaypas, saya saya sunjis, señor nanchis me kawashan, señor nanchis ka mana imatapas falta chiwanchis chumunasta turallay nyanyallay. Ainapin, Dios lata, yana pasunkichis ninni. Dios lata si yana paikwa sunjis munasta uyarekniku. Chay probamanta, Luxina kichispag ning. Chayananta luxiko ng chispag. Manacho, Dios piine ang Antigo Testamento pe, hukkel kape hukmanta uyakun. Paika Dios sungko kaska hinaspan. Kalachata proibakting riki dapanta kichurka porka hasta onko kikin kurpo mampas haiku ikurkan. Hinaka lihnisha kurpo ako kumayas dahwas kapas kayang kirinta. Chay hinaka shakting. Dios taitan chiska. Kamantan ang kanada kung chupit o karikapong Hinas parik warmi pas ni merike. Yau kang ka ini sangkirak Dios ni kipi. Dios ni kita nyakai hina wani mispa. Chay mini manang ima kahyaman tacho Dios mangka. Gracias nina. Chay proiba kunat jaskis papas. Gracias nina. Ala yang hamoranik. Ala yatahme. Asi kapusak pas taitay manispa monaska uyarikniku. Así es que anchi con amprueba y justa javari a ver y me inatan señor ninches muchos manta pa y pascaj ningunata cuica porcan manachi chayita monanchis monasca en ejmasi monanchis mi señor ninches ajnata ukari capnavanchista monasca turay ñañay sasan un cuita pasaipas sasan alakaipas Kichurus kapas imeinata oruna wakakusuma imanchista kichuruak tingchispas manang intindi na kunchischu munaska turay nyanyay runa masinchiku na mana intindinchu huskay da huska wanchis alachatapas kichuruasumami imanchistapas munaska turay nyanyay liapa chayame diospa kashan kilkampi tukuy ima Alinkahta mana alinkahta ruwasyak tingchispas lapantang rikwasyanchis, Señor Dios ninchis. Asis kimonaska turay nyanyay, kausason Dios ninchispas, hina kunan kausayas panchis. Proibanya kahtimpa, Señor man, gracias nispa, Señor manta manyakuspa monaska uyarikniku. Ajna monaska turay nyanyay, yakanyan Señor ninchis, wawankunata yaktanta wajarachimunka. Imar wa shaktan taru wa sunjis Inik kunapas kay pachapich Ak wa shaktachu Walmi kharipas mana Arriglas pa kausa shaktachu

Imina po ning rimas tan siya kasi ang nyokalan siya sa piyang sa sumang ni. Anin po ning rimas tayo kakasya ng nista. Mana ripada kuita ating chisyo. Ripada ito ating chis may itya ka alinta po ninyo kanis kuinta takap iyo kunchis. Piyang sa siya sumang minyo kanis ka aling sumak muna ita rima siya ng chis pa. Pero mana alinta siya rima siya ng chis. Tiko na tayo ripada ikusong hermanas, hermanos. Munas tay mama, papa, muchas veces chi palabra kunawang mi yerinakunch sunkuta hinas pumana lyuxita atin hinas berrinigas kalya piñas kalya kausa shanchis torhe nyanyay cheirei kurrimay nenchista ripada ikusun.

Yay piñariwan pasyon, cierto. Ripada chinay kuspatak kasunay kusunturay niyay. Kita yari may kunchis kay pakarap chika imay ng remaining chis pikasyan chis. Diyos taman siya kuspacho tukuy ima remaining chis pikasyan. Tukuy ima palabran chis Diyos taman siya kuspacho imay na kasyan chis niya ito rey. Senyor sa min chawasong. Diyos ni iku hatun ping gracias ni kiko. Imay na siya niya upakikipi remaining iku senyor. Yan apaway ko chanin tapo ni rimakta.